0: yung block.
1: Yung
0: mga rin siyang kung at yung boy kung mang manalong labang nagtantang ka na kung mantantak loom. Patam bong ka padit mantan niya kandiyat kwan mantan kitarwayan man mo pat man kya tara gumling hamik kya tara beng ya hamik.